0: Alive 90.5.
1: Good morning mga kaibigan. Nandito po tayo sa Pinoy Ako ngayong umaga po. Meron tayong special na panauhin si Pastor Joey and of course si Katrina. Okay? Bago natin patutugin itong kanta na to, pakilala muna natin sila. Pastor, would you like to say hello sa ating mga live streamers at saka nakikinig dito sa Pinoy Ako?
2: Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig dito po sa Pinoy Ako, dito po sa Alive 90.5 FM. Sa lahat po ng mga nagjo-join sa atin sa live stream at sa lahat po na nakikinig sa ating radio. Good morning everybody.
1: Okay, thank you Pastor. And ikaw naman, Katrina?
3: Yes, magandang umaga po sa inyong lahat na nakikinig po sa ating station ngayon, Alive 90.5. And it's good to be back here at the studio. And hopefully, magkaroon tayo ng makabuluhang pag-uusap ngayong umaga dito po.
1: Yeah. Alam mo, Pastor Joey, excited talaga akong pakinggan itong kanta na mahalaga. Sino nga palang ang sumulat at ano talaga ang ano nitong kanta na to?
2: Ang pamagat ng kantang ito, Tita Fe, ay mahalaga. At ang mensahe ng kantang ito ay mahalaga tayong lahat sa Diyos. Ano man ang ating estado sa buhay, ano man ang meron tayo sa buhay, ang Diyos po natin pantay-pantay ang kanyang pagmamahal. Walang favoritism kay Lord. Kaya napakaganda ng kantang ito dahil pwede nitong itaas ang ating mga espiritu. Lalo na sa mga tagapakinig natin, lalo na sa mga kasama natin, kababayan natin na maaari sa mga sandaling ito eh medyo may mga pinagdadaanan. At lahat tayo sa buhay may mga lubak na pinagdadaanan sa biyahe natin dito sa mundo. At talagang minsan sa ating mga pagsubok, sa ating mga pinagdadaanan sa buhay, nakakalimutan natin na may Diyos na nagmamahal sa atin. Minsan ko nang narinig sa isang tao na nakalimutan na yata ako ng Diyos. Dami kong naging problema sa buhay. Pero yun ang mensahe ng kantang ito. Tayo'y mahalaga sa Kanya.
1: Okay, so pakikinggan natin itong kantang ito ngayon. I-play na natin, Pastor Joey.
2: At Tita Fe,
1: yes?
2: Bago po natin i-play, ano, kung okay lang po.
1: Of course.
2: Ito po ay isang kanta na isinulat para itaas nga ang espiritu ng mga tao. Ano? At the same time, kayo po ay pupunta sa Pilipinas.
1: Yes.
2: At kayo po ay pupunta sa feeding. Magpi-feeding po kayo dun sa lugar na ang tawag ay aroma. At hindi dahil mabango yung lugar na yon, kakaibang aroma ang maaamoy mo doon. At ang tawag nila sa kabilang lugar naman, Happy Land.
1: Oh, Happy Land.
2: Happy Land at aroma, magkatabi po yun.
1: Talaga?
2: Pero
1: so
2: hindi
1: saan
2: naman,
1: mo ko dadalhin, Pastor Joey?
2: Malamang doon po yun sa aroma na tinatawag.
1: Okay.
2: Tinawag po nilang aroma, tinawag nilang Happy Land. Minsan na po natin itong napag-usapan, itong lugar na ito kung saan ang mga bata, ang mga pamilya ay kumakain ng tinatawag na pagpag. Ano, ito yung mga itinapon ng mga fried chicken, ng mga iba't ibang fast food sa Manila. Pinupulot nila, pinapagpag, nililinis.
1: Nililinis.
2: Tapos piniprito ulit. Minsan kinakain nila, minsan binibenta nila.
1: Talaga.
2: Kaya pagpag. So dito mo talaga makikita yung katindi ng kahirapan ng buhay nila.
1: Yes,
2: na gano'ng katindi.
1: Yeah.
2: At meron tayong pang-araw-araw na feeding na sa taong ito ay 10 years na po natin ginagawa.
1: Okay.
2: Araw-araw po tayo nagpupunta That's doon good. Para magdala ng pagkain. At napakadami na po ng magagandang kwento. At ang isang kwento po doon ay may isang pastora na bukod kasi sa pagkain para sa tiyan, pagkain din sa espiritual ang ating binibigay.
1: Tama.
2: Bili na bilin sa amin ni Pastor Samral at ni Sister Bev na nakausap po ninyo.
1: Yeah. Yeah.
2: Tuwing pupunta kayo doon, huwag ka lang mag-aabot ng pagkain.
1: Yeah.
2: Sabi mo rin doon sa bata, mahal ka ng Diyos at balang araw, aalis ka rin sa lugar na to. Kumapit ka sa Diyos, mag-aral kang mabuti, magsikap ka, mag-iiba ang buhay mo, aalis ka rin sa lugar na ito.
1: Yes.
2: So, bukod sa pagkain physical, pagkain spiritual din ang ating binibigay. Mm-hmm. Kaya nandun si Pastora Carol.
1: Oh, so si Pastora Carol, ang asawa. Yung na-meet ko doon sa ano ninyo.
2: Apo, sila po ay tumutulong okay. doon. So, may inassign pong isang pastora na dati ko pong kasama sa children's ministry. Nagtuturo okay. kami ng mga bata. Mm-hmm. At 8 taon kaming magkasama sa children's ministry. Mm-hmm. At ang ginagawa niya sa Aroma, tinuturuan niya yung mga bata ng tinatawag na memory verse. Okay. Siya ang nagpupunta sa mga bahay kapag may sakit ang mga bata para ipagdasal ang mga bata. Siya ang gumagabay sa mga nanay. Siya ang tumutulong sa mga nagdagdagagabay sa mga volunteer galing sa community na yon. At si Pastora Carol po, kahapon po, ay umuwi sa langit. Sa edad na 65 years old. Okay. Kaya sa atin pong pag tugtog nitong kantang ito, ito po ay sana eh gusto kong i-dedicate natin sa alaala ni Pastora Carol. Alam niyo po, nakalagay po sa Biblia, the memory of the righteous is a blessing. Mm. At sa dami po ng mga naturuan niya sa children's church, sa Sunday school, tuwing maaalala po siya, napakaganda po ng mga alaala nila kay Pastora Carol. At sa buhay po natin dito sa mundo na maikli lang, ano po, talagang magandang pag-isipan natin yung ano ang madadala natin sa ibang tao. Ano po, binigay niya ang buhay niya sa paglilingkod, sa pagtulong sa mga bata hanggang sa kahuli-hulihang sandali. Ano po, so ito'y napaka-saktong timing, mahalaga. Tayo po ay mahalaga sa Panginoon. Siya ay mahalaga din sa Panginoon. At tayo lahat sa pakikinig ng kantang ito, mapaalalahanan kung gaano tayo kamahal ng Panginoon.
1: Okay, so ngayon patutugtugin natin itong kantang ito. Ang pamagat ay, ano ba yung cursor ko? Ang pamagat ay, asa na yung aking cursor? I couldn't find it.
2: There.
1: Asan?
2: Ayan. Magalan nyo lang po.
1: Ayan. So mga kaibigan, patutugin natin itong kantang

0: Sorry mga kaibigan, yan po ang mahalaga. Pagpapatuloy muna yung ating commercial.
1: It's all I listen to. Alive 90.5. Playing cool music.
2: Are you considering selling your property hassle-free? Property Services Agency is here for you. Their unbeatable sales commission starts from just 1%. Enjoy the perks with a free video, photos, a floor plan, signage, plus your property listed on major sites for free for any sales listings. For stress-free property management, they've got you covered. They offer free photos and listings on major sites as your property deserves the best. Be trouble-free and contact them today. PropertyServicesAgency.com.au. Station sponsor.
0: Ang mga pagbabakuna ay nagproprotekta sa inyong mga anak laban sa mga malubhang sakit tulad ng tigdas, dalahikang ubo at marami pang iba. Kausapin ang iyong doktor upang matiyak na ang kanilang mga bakuna ay napapanahon.
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
4: Vaccinations protect your children from serious diseases like measles, whooping cough and more. Talk to your doctor to make sure their vaccinations are up to date.
0: Okay, Pastor. So yung kantang pinatugtog natin, pag-usapan nga uli natin yun. Ang ano bang talagang meaning nung kanta na yun?
5: Opo. So ayon po dun sa ano no, sa lyrics ng ating kanta na narinig, sabi niya ganon, ikaw ngayon ay narito. Sa buhay natin ano, minsan meron tayong mga pagtatanong, you know, sa mga pinagdadaanan natin. At minsan kailangan lang talaga nating mapaalalahanan tayo na hindi tayo nag-iisa sa buhay. Mm-hmm. Minsan kapag may problema ka, iniisip mo kagad. Ano lang, wala kang karamay.
0: Wala, oo, totoo yan. Oo.
5: Diba? Kahit sarili mong pamilya, hindi ka minsan maintindihan. Mm-mm. Mga tinatawag mong mga best friends, minsan hindi ka maintindihan.
0: Totoo yan.
5: Pero may isang nakakaunawa sa atin. Yung isip natin, damdamin natin, bago pa tayo magsalita, alam na niya kung ano yung sasabihin natin. At yun ay walang iba kundi, syempre ang ating Panginoong Diyos. Mm-hmm. Na, alam mo, pagtitingnan natin sa Biblia, no? Syempre may mga nabasa tayong mga magagandang mga halimbawa katulad ni King David, ni mga Abraham, nila Moses. Pero sa kabila ng mga magaganda at matitinding mga nagawa nila para sa Panginoon, ang dami din nilang mga naisulat na mga hinaing sa Panginoon. May mga hinaing sila. Minsan din silang tumakbo at umiwas sa mga tao na gustong manakit sa kanila. At sinabi rin nila sa Panginoon na, Lord, may gustong pumatay sa akin.
0: Talaga.
5: Kahit na maganda ang ginagawa nila, no? Mm-hmm. 'Di ba? Welcome to life. Minsan wala ka namang ginagawang masama, may nagagalit sa iyo. Minsan nga kahit tama na 'yung ginagawa mo, eh, may kumakalaban pa. So,
0: minamarites ka pa.
5: Oh, namamarites ka pa, yes. 'Di ba? At nanganganak pa 'yung marites na 'yan.
0: Marami.
5: Yes.
0: Yes.
5: Welcome to life. Wala tayong ibang kakampi kundi ang Panginoon.
0: Yeah.
5: Ano
0: totoo
5: po?
0: Yan.
5: Ako kaya nga, talagang pag nawala sa focus natin yung kabaitan ng Panginoon, talagang lulutang tayo. Kaya nga, magandang mamaalala natin yung sinabi niya. No? Sabi niya ganyan, I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Napakaganda. Tuwing tinitingnan tayo ng Diyos, hindi niya iniisip yung, ako, tong taong to, napakakulit. Hindi siya ganun mag-isip. Hindi yung daming atraso nito sa akin. Bigyan ko nga ng parusa to. Hindi po ganun ang Diyos,
0: yes,
5: eh. Sabi ganun, I know the plans I have for you. Pag tinitingnan po tayo ng Diyos, ang iniisip niya, ano ang pwede kong gawin para ilapit siya sa mga plano ko para sa Kanya? Anong pwede kong gawin para mapakita ko sa Kanya na kahit na may mga pagkukulang siya, kahit na may mga pagkakamali siya, nakahanda ang aking kapatawaran, nakahanda ang aking magandang plano kinabukasan para sa kanya. Yan ang inisip ng Diyos sa atin. Hindi natin maintindihan ang kabaitan ng Diyos. Alam mo? Tayo po kasi, di ba, kapag may ginawang hindi maganda sa atin ng tao, parang may kuota. Di ba? Oh, kumukuota ka na. Bumibingo ka na. Ha? Strike one, strike two, strike three, you're out. Ganon. Pero bakit ba sabi ng Diyos sa Biblia na nung tinanong siya ni Pedro, gano'ng karaming beses ko ba dapat patawarin ang aking kapatid o kakilala? 7 times ang sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, 70 times 7 times.
6: Oh my God.
5: O, di ba? Ibig sabihin, ilang beses yun? Kung matematisya ka, 490 yun. Ang daming beses. Pero kaya ba ng puso ng tao na magpatawad ng ganong karaming beses? Kaya ba ng puso ng tao yun? Maaring mahirap isipin para sa tao, pero sa Diyos kaya niya. Tayo mismo, pag gumarap tayo sa salamin, alam natin yung dami ng atraso natin. Mm-mm. Pagkukulang natin.
6: Pagkukulang, yes.
5: Kaya sinasadya, kaya hindi.
6: Opo.
5: Pero handang magpatawad ang Diyos. Kaya itong kanta na to, ang mensahe talaga nito eh, kahit ano pang pinagdadaanan mo, ano man ang mga nagawa mo, nakahanda ang kapatawaran ng Diyos. At ang maganda sa Diyos, sabi niya ganyan, pag humingi tayo ng tawad sa Kanya, hindi lang siya tapat na magpapatawad. Pagkatapos niya tayong patawarin, lilinisin din niya tayo. Yang paglilinis niyan, ibig sabihin babaguhin niya tayo. May mga kakilala tayo, may mga kababayan tayo, may mga tao na minsan kahit ayaw nilang gawin, ginagawa nila. Bakit? Kasi merong maling hangarin eh, na nakabaon na. Bahagi na ng kanilang pagkatao. Paano mababago yun? Si Jesus lang ang pwedeng umabot sa puso natin. At sa pamamagitan nga ng kanyang sakripisyo sa krus, yung dugo niya na banal, ng taga-linis. Siya yung taga-hugas. Para yung mga maling hangarin sa buhay, matanggal. So, hindi lang siya katagapagpatawad. Tagapaglinis din siya. Kaya pagkatapos, kaya lagi tayo kailangan lumapit sa Diyos eh. Kaya lalong lumalapit tayo sa Diyos, lalo niya tayong nililinis. Ang pagbabago, hindi naman madalas isang iglap bago. Ano yan eh? Progress yan eh.
6: Yes, process.
5: At, yes, process and progress. Yeah. So yung process and progress na yan, nangyayari yan, tuwing lumalapit tayo sa Diyos, nililinis niya tayo paunti-unti.
6: Alam mo, Pastor, napakagandang pakinggan yung mga sinasabi mo. Alam kong marami tayong mga tagapakinig dyan. Hindi lang dito sa Sydney, kundi sa Pilipinas at saka sa Amerika. Kasi yung mga naka-live stream natin, they are not from Sydney.
5: Mm-hmm.
6: I know, sa Amerika, sa Pilipinas.
5: Mm-hmm.
6: So, marami silang natututunan talaga ngayong araw. Kaya, di ba sabi ko sa'yo, Pastor, sabi ko, pwede ba kahit maybe, you know, isang oras lang, kasi 2 oras tayo dito, di ba? Kahit isang oras lang na time na mag-usap tayo sa buhay, lalo na ngayon, dahil lahat ng tao ngayon, you know, kailangan na nila yung spiritual healing sa mga katawan nila. Spiritual na kailangan mabago na yung mga buhay nila ngayon, lalo na ngayon.
5: Yes.
6: You know? So I think kung gusto mo ay, you know, I would like you to come here at least even for what you can stay for 2 hours. Kasi magandang aral sa ating mga mamamayan, hindi lang dito sa Sydney, but all over. Sa universal yan eh.
5: Mm-mm.
6: Yung alam mo naman, yung digital, di ba?
5: Yeah.
6: It's all universal. So
5: yes,
6: they're listening to us, napapakinig mismo, nakikita ka sa all over the world. Kaya kung pagbibigyan mo ako, it's really nice.
5: Marami pong salamat sa invitasyon.
6: Kung may time kayo, just come here in talagang pag, yeah.
5: Thank you very much,
6: Tita. Talk about that.
5: Yes po.
6: Diba?
5: Maraming tao, lalo na daming nangyayari ngayon, diba? Gera dito, gera dun.
6: Hindi
5: inflation dito, inflation dyan.
6: Yeah.
5: So maraming iniisip ang mga tao. Pero anong sabi ng Diyos tukos sa mga ganyan? andito ako. You know? Bago pa nangyari ang gyera, bago pa nangyari ang inflation na yan, andito ako.
6: Yeah,
5: so, ang tao pwedeng tumakbo sa kaliwa, sa kanan, para humingi ng lakas ng loob at pansamantala lang lahat
6: yun. Yes, totoo.
5: Pero pag sa Diyos tayo tumakbo, sigurado yun.
6: Totoo yan, Pastor. So, dito sa ganyan pa lang ang susunod nating pat tutugtugin ay itasang kantang Rico J at saka si Basil Valdez, ganyan pa lang ang pala ang magmahal. Yan mga kaibigan.
7: Ito yung ginawa namin, binigulang, yung silang mga mukhang pera. I hope you still remember this one. It's a theme song. Diba? Spotlight only.

0: Something's changed with Mum lately. You're not sure what to do. She wants to stay home. She can, with the right support. We're a small, dedicated home care team. Nursing, personal care, overnight stays, post-hospital care. We can usually be there within the week. One call, no pressure. We'll work out her needs together. Call Santa Clara on 02-811-8121. That's 02-811-8121. Santa Clara Home Care, care that feels like family.
1: Station sponsor.
2: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
3: Okay, mga kaibigan, pinatugtog natin paano ba ang Magmahal by Piolo Pascual and Sarah Geronimo. So, Pastor, napag-usapan natin kanina yung tungkol sa daily manna.
4: Opo.
3: Pwede bang sabihin nyo sa ating mga tagapakinig, kung ano nga ba, kung halimbawang ako'y pupunta ng Maynila,
5: mm-hmm.
3: ano bang expect station ko doon sa lugar na yun?
5: Ah, well, tulad nga po na nabanggit ko kanina, no, ang tawag nila doon ay Aroma at saka Happy Land. Siguro, kaya po nila tinawag na ganun para maging positive. Ano po?
3: Yeah.
5: Kasi nga, hindi siya talaga maganda yung aroma. Madumi, maputik.
3: Maputik?
5: Opo, maputik po doon. Wala pong sabihin natin eh...
3: Pwede bang magchinelas talaga?
5: Madudumihan po talaga kayo. Pwede magchinelas kung willing kayo na talagang maputikan ang inyong paa. Kasi sa gilid din po noon eh yung talipapa. So, okay. Nagbebenta.
3: Anong mga bibilin doon? Mahilig akong bumili sa talipapa.
5: Lahat po. Isda, karne,
3: talaga.
5: Manok. Meron pong tindang gulay. Yeah. Kaya ma-imagine nyo po noon, talagang may madumi po yung lugar. Okay. Hindi siya parang mall. Okay. Sa mall, pag magchinelas ka, pag sakay mo sa kotse, malinis pa rin ang paa mo. Dito, hindi po. So, it's not exactly a very clean place.
3: Okay.
5: But, you know, people live there, people do business there.
3: Okay.
5: And then walang hindi po sementado lahat ng area, lupa talaga.
3: Lupa talaga.
5: Kaya, lalo na po ngayon may bagyo, may ulan. Okay. So maputik po talaga doon, ano po. So meron pong ilang building 'yun, yung Aroma area. So tayo po pag gumagawa tayo ng feeding, nandun lang po tayo sa tabing kalsada.
3: Okay.
5: Meron na po tayong permit galing sa barangay. 10 years na po natin ginagawa 'yon.
3: Okay.
5: Meron pong isang lugar doon na tinatawag nilang Aroma Chapel.
3: Okay.
5: Na doon po tinitipon minsan ang mga pamilya, mga bata para sa ano sa Sunday school tuwing every week ano.
3: Mm-mm.
5: Pero bago po magsimula yung bigayan ng pagkain,
3: mm-mm.
5: meron po tayong tinatawag na Daily Manna Kitchen.
3: Okay.
5: Sa Moriones po yun. Siguro mga 10 Moriones, minutes na biyahe.
3: Ganun. Narating ko na yung Moriones nung mm-hmm. high school ako, but of
5: yes.
3: course. So pupunta doon yung magpapakain? Ganun.
5: Yes po. So ang ginagawa kasi sa kitchen, doon niluluto lahat ng pagkain. So galing sa sabihin natin ano sa COP sa Taft Avenue sa Cathedral of Praise. Umaalis yung shuttle doon ng alas 4 ng madaling araw para dalhin ang mga volunteer papunta sa kitchen. Mm-hmm. Pero pagdating nila ng kitchen, ang totoo po niyan, luto na yung pagkain.
3: Okay.
5: Kasi meron po tayong staff na tagaluto, mm-hmm. overnight niluluto na po nila yung pagkain.
3: Ah, okay.
5: Kasi para pakainin yung ganung karaming bata, hindi ho kaya ang isang oras.
3: Ilan bang bata? Kung sakali man, ilang bata on that, halimbawa, pag nagpakain kayo, ilang bata? Mga 1,000, ganun? Or 500, 300?
5: Doon po sa Aroma mismo, hundreds po ang pinapakain
3: okay.
5: doon.
3: Sabihin na natin mga 200, 300.
5: Mga ganun.
3: Yes,
5: ano
3: okay.
5: po. Tapos meron pa po kasing pagkain na pinadadala naman sa Malabon.
3: Okay.
5: Meron ding pagkain na pinadadala sa Payatas, Quezon City.
3: Payatas.
5: Opo. So yung
3: saan
5: kitchen
3: yung
5: na yun,
3: Payatas?
5: Sa Quezon City po.
3: Okay. Malayo din.
5: Oh, malayo po yun. Yung pong kitchen na yun, parang siya lang yung nagluluto ng pagkain. Tapos yung pagkain, dinidistribute na ho.
3: Okay.
5: Pero yung pong Aroma, yung pong Daily Manna, ang naandun po, I need to correct, ano? Yung sa Aroma tsaka Happyland pa lang, mga 2,000 na po yun.
3: 2,000 na bata.
5: Na bata.
3: Okay.
5: Ang dami pong bata talaga.
3: Sa Aroma at Happyland,
5: yes,
3: we joined that day. Halimbawa, 2,000 bata. So sa ganung 2,000 bata, sa halaga ng perang Philippine money, sabihin mo ng 50 mil, kaasya na ba yun doon sa mga
5: opo
3: batang yun?
5: Okay. Kasi ang ano po, no, lalo na ngayon, na ang isa sa miyembro ng COP na si Doc Fresh, ano, na nagbigay sa ng ilang taon, yeah, ng kanyang buhay para tumulong, yeah, dito sa Daily Mana. She's really pushing for healthy food para,
3: yes,
5: sa mga bata.
3: Sa mga bata.
5: Siyempre, kailangan ng mga bata ng healthy,
3: yes,
5: food.
3: Healthy food.
5: Bukod dun sa mana pack na, yeah, specially formulated rice.
3: Yes.
5: Ito po ay shinship galing, yeah, sa ibang bansa.
3: Yeah.
5: Ito po ay nakapack. Tapos bigas po ito na may mga vitamins na.
3: Ah, okay.
5: Specially made po ito para sa mga bansa na may famine. Na awa ng Diyos, grasya ng Diyos, hindi naman po tayo nakakaranas ng famine sa,
3: yes,
5: Pilipinas. Ano? Pero yun po yung target ng mana packs na yun. Yung mga bansa na may mga famine. Kaya talagang may vitamins na yun.
3: Mm-hmm.
5: So bukod po dun, yun po ay, yun ang basic food na ginagawa. At pinag-aralan na po ng ating mga kasamahan yung paano gawing cookie.
3: Yeah.
5: Paano gawing arroz caldo. Paano gawing champorado. Paano gawing iba't iba, fried rice. So, kasi nakakasawa din naman kung
3: araw-araw
5: tama
3: araw,
5: po.
3: Same, yeah,
5: kaya nagkaroon po sila ng ano minsan, experiment, iba't ibang paraan ng pagluluto nitong mana packs na ito.
3: Mm-hmm.
5: So, si Doc Fresh, talagang ang habon natin syempre ay nutrition.
3: Yeah.
5: Kaya iniiwasan po natin, Tita Fe, ang pagbili ng mga fast food.
3: Sa Jollibee.
5: Kasi,
3: right,
5: ano po
3: okay,
5: ang habol nila ngayon, ang special emphasis nila,
3: okay,
5: sa mga bata ngayon,
3: okay,
5: nutrition.
3: Okay.
5: Tsaka yung pong halagang binanggit ninyo, kumpara ninyo pag inubos ninyo yan sa isang fast food, kumpara sa pagbinili mo talaga ng
3: yeah,
5: ingredients sa sila magluluto,
3: okay,
5: mas maraming
3: itong
5: mapuproduce.
3: Okay.
5: Opo,
3: okay,
5: mas marami po.
3: So makinig
5: so,
3: na tayo
5: ganun
3: sa
5: po yung,
3: expert.
5: Ano, ganun po, okay, yung, opo, expert po talaga siya. Actually, siya po ay considered as isa sa mga researcher at scientist, okay, po sa UP.
3: Ah, okay. Mm-mm. Ayun naman pala.
5: Mm-mm.
3: Tama.
5: So, yun po ang pwede ninyong asahan. So,
3: okay.
5: 4:30, nagluluto sila.
3: Okay.
5: Nag-iimpake na. Binabalot,
3: okay,
5: na yung mga pagkain. Tapos, may bilang na yon, dadali na sa Aroma.
3: Diba sabi mo,
5: mm-mm,
3: na si Doc Fresh pupunta doon sa isang lugar para mamili. But
5: mm-mm,
3: hindi na lang sa araw na pagdating nung kaibigan mo, kunin yung pera para ibigay na lang sa kanya. Para siya na ang mamili.
5: Mm.
3: Diba? Mas okay.
5: Pwede
3: yun.
5: Po
3: ano
5: yun
3: sa palagay nyo?
5: Sinabi, kasi, ang kwento po niya kasi,
3: ano?
5: Accountability.
3: No.
5: Ang habol po niya kasi doon is, kailangan lang mapakita na talagang binili. Hindi naman siya kailangan magstay hanggang katapusan.
3: Okay.
5: Kahit sa umpisa lang.
3: Okay.
5: Dahil alam naman natin, 'di ba? Ang tao-tao eh.
3: Mm-mm.
5: So this is how you build trust.
3: Okay.
5: Ito ang dahilan bakit tumagal tayo ng 10 years.
3: Okay.
5: Kahit piso lang ang ibigay, kahit 100, talagang ipapakita po nila, binili talaga namin 'to.
3: Mm-mm.
5: For the intended purpose. Binili namin ito ng arena, binili namin na asukal, asin, pati, suka, toyo, ano man, para dun sa daily mana.
3: Kasi para ano na nila, yung mga ingredients na kailangan lutuin sa araw na yun, para mabili na.
5: Opo.
3: Nung
5: yes,
3: mga taong expert na mamimili sa mga lulutuin nila.
5: Tama po.
3: Diba?
5: Tama.
3: Huwag nang hintayin na.
5: So,
3: 7 or 8, diba?
5: Kasi
3: parang waste ng time yun na maghihintay sila. Total naman, nandyan na yung kaibigan mo. Diba? Pumunta na lang sila sa lugar na tinutulugan nung ano na yun. Tapos kunin na nila. Para at least mahanda na. Tapos kung kailangan tumulong na di ba mamimigay na ng pagkain, tutulong pa ba magluto? Hindi na.
5: Hindi na po.
3: Ah, okay.
5: Kasi matagal po yun. Matagal po 'yun. Matagal po 'yun. Hindi po kailangan na ano.
3: Okay.
5: Hindi kailangan na ano magsama sa pagluluto.
3: Okay.
5: Kasi matagal po 'yun.
3: Matagal 'yun.
5: Pero yes. This is how we build trust, okay. Tita Fe.
3: Okay.
5: Trust is a very important factor in this program. Mm. Dahil ako po mismo, mm-mm, naging ano po ako eh, na-involved na rin po ako sa mga feeding operations, yes, when I was assigned in Cebu. Napag-usapan po natin, yes, yung Typhoon Yolanda.
3: Yes. Yes.
5: Pumunta po kami sa isang isla, the Anbantayan Island. Mm. Tatlong ano po yun, barangay. And may mga nagdala ng food. Mm. Hindi po nila lahat na distribute. Ano po?
3: Yeah.
5: So ay kinuwento po nung isang barangay, nakita na lang po nila minsan sa tabing dagat.
3: Oh my God.
5: Sangkatutak na tinapay. Tinapo na lang. So, imagine nyo na lang yung nag-donate.
3: Nag-donate, yes.
5: So, kung malaman niya na yung tinapay, na itapon lang. Bakit po na itapon? Inamag na po kasi.
3: Oh my God.
5: Kasi pagdating ng tinapay, hindi po nila binig-shinare sa iba.
3: Bakit hindi?
5: Kasi, nung panahon na po, well, ang kwento, ano man po yung dahilan, ang nakakalungkot nga lang po talaga na inamag at naitapon.
3: Ay.
5: Ano po. So, trust is a very important factor sa mga ganito pong gawain.
3: Okay.
5: Kaya nga po, pag may dumating, kahit ito man ay organisasyon, yeah, minsan nagjo-join ng iba't iba pong mga organisasyon sa Pilipinas eh. Mm-hmm. Colgate Palmolive, Nestle, oo, Philippines, and you know, nagpupunta sila doon.
3: Yeah.
5: So ano man ang dala nila, pinakikita po talaga natin,
3: okay,
5: makakarating ko sa mga bata.
3: Okay.
5: So yung ma-site, lalo na po pag pera. Ang pera kung saan-saan yan pwedeng mapunta. Kaya kinakailangan po out of talagang practice of accountability.
3: Okay.
5: Kahit na nagtitiwala yung donor, talagang ipipilit pa rin nila, you need to see us, okay, purchase this.
3: All right.
5: To build the

0: ano, yun po yung mangyayari doon. Kaya pagdating po doon, nakapack na yung food, magpapack, then pupunta sa aroma, yung mga bata nakapila.
1: Ah, talaga.
0: Tapos minsan inaabot. Ganun po. Minsan may mga bata po na dahil sa sobrang hina pa ng katawan, hindi makapila. Doon naman po yung mga workers, papasok na sila ng mga building. Dala-dala po, may mga bag silang suot, at dala. Puro pagkain po yung nandun. Tapos habang tulog yung mga bata, kasi iba doon, buong gabi nagkalkal ng basura eh.
1: Oh my God.
0: So sa umaga tulog. Mm. Hindi sila makapila. So yung iba nakakapila. Yung iba tulog sa labas ng, sa loob ng bahay, sa labas. Dumadaan po kami, tapos binabagsakan namin ng pagkain. Mm. Kasi buong gabi silang nagkalkal eh.
1: Talaga? Ganun ba yun?
0: Ganun po yun.
1: Lungkot pala.
0: Oo nga. Kaya timing po talaga itong pagpatugtog ninyo, no, Tita Fen, itong kantang mahalaga. At para sabihin ko lang po, this is really special. Ito po ang pagkaintindi ko. Ito ang first time na ito po ay tinugtog sa Sydney, sa Australia, sa radio, you know, outside of the Philippines. So, this is a very, very special day. And again, ito nga pong kantang ito ay para paalalahan na ng mga tao na mahalaga tayo sa kanya.
1: Yes. You know? Totoo. Napaka, alam mo, yung puso ko, yung buong katawan ko, parang, you know, I felt really na, nafe-feel ko ba yung mga bata doon nung kinikwento mo na buong gabi, sila ay nangangalkal ng pagkain, nakakaiyak. Hmm.
0: Yan po ang katotohanan ng hirap ng buhay. Hirap na hirap. Kaya ano po, alam nyo nung Sunday, nung nagdala po tayo ng mga laruan para sa, nangolekta po tayo ng laruan eh. Yeah. Pinapadala po natin yan tuwing July, ano po.
1: Ano bang, alimbawa, di ba sa Divisoria, maraming laruan. Anong klaseng laruan ang gusto ng mga batang?
0: Ah.
1: Or gamit sa katawan, or what?
0: So, tuwing Pasko, nagkakaroon po tayo ng Christmas gift giving sa kanila. So, ang tanda ko po pagka-announce, ang mga laruan ay nangahalaga ng mga 300 pesos.
1: Okay. Bawat bata.
0: Basta wag lang baril.
1: Yes,
0: wag kutsilyo, wag granada.
1: Okay.
0: Kasi doon po sa lugar na yon puno na rin ng violence at crime.
1: Yes,
0: eh. So, we don't want the kids to imagine.
1: Ang totoo niyan, may kaibigan akong imimit din doon, si nandyan sa telepono ko. He works for government.
0: Mm-hmm.
1: Supposed to be, gusto din niyang sumama doon. Nung sabihin ko kung yung anong lugar, sabi niya, tita, that's a heinous place for crimes. Totoo ba yan?
0: Totoo po yan.
1: Totoo ba yun?
0: Totoo
1: so,
0: po. So the toys, we don't want guns, we don't.
1: Yeah.
0: Kasi ang mga bata nagro-roleplay.
1: Ah, oo.
0: Di ba? Baril-barilan,
1: yes,
0: pulis-pulisan. So,
1: yes.
0: Nothing like that.
1: Yeah.
0: So, kahit anong laruan, basta wag lang yung may kinalaman, pwedeng maging linked sa violence.
1: Mm.
0: Laruan na, o kaya sapatos,
1: yeah,
0: na mga 300 to 350 pesos yeah worth, hindi na po binabalot.
1: Ah, hindi
0: kasi ang
1: binabalot.
0: Ginagawa po, tulad nitong regalo, mga laro ang ipapadala po natin galing sa Australia, dinidisplay po nila yan dun sa assembly, dun sa chapel.
1: Ah, okay.
0: So ngayon, itong mga bata, first time po nila na papasok dun sa chapel, naka-display yung mga laruan. First time po nilang makakapili ng brand new toy para sa sarili nila. Kasi imagine nyo po itong mga batang ito, madalas po sila ay nagkakalkal na rin lang at kung ano lang makita nilang laruan sa basura, yun lang ang lalaroin nila.
1: Talaga.
0: So first time nilang makakapili ng kung anong laruan ang gusto nila. Hindi ko po malilimutan yung nung unang nandoon kami, yung unang gift giving, may isang batang lalaki nga po, pumasok siya. Ang pinili niyang laruan ay manika.
1: Oh my God.
0: So tiningnan namin, bakit kaya? So kami naging curious, ano, bakit kaya? So paglabas ng batang lalaki, bakit yan ang pinili mo? Sabi niya, para po sa kapatid ko.
1: Wow.
0: So imagine mo itong batang to, pwede siyang mamili ng laruan para sa sarili niya.
1: Yeah,
0: ang inisip niya yung kapatid niya na mas bata, na hindi makapila kasi maliit pa eh.
1: Oh.
0: Adi, natuwa kami. Kahit hirap na hirap na sila, ang iniisip pa rin niya,
1: yung
0: kapatid niya.
1: Kanyang...
0: So ang ginawa namin, pinabalik namin siya sa loob.
1: That's
0: mamili ka naman para sa sarili mo.
1: Yeah,
0: so nakapili naman siya. Para sa nakakatuwa po makita itong mga batang to. At nung

0: December 20, nung July 26, nung tayo po no, dito sa Sydney, ay nangolekta ng mga laruan para ipadala doon. Meron pong isang video na pinakita namin tukol sa isa sa mga dating bata na tumatanggap sa Daily Manna. At bukod doon, siya din ay tumatanggap ng tumatanggap din siya nitong salita ng Diyos sa Sunday School. Na-relocate sila sa Naik, nag-iba na ang buhay nila, umangat na. At ngayon, doon po sa Naik, may feeding din, siya na ngayon yung tumutulong magbigay sa mga bata.
1: Wow.
0: So napakaganda po ng naging resulta sa buhay niya.
1: Dito sa, sige na nga, sabihin na natin, alam kong maraming nanonood sa atin, nakikinig sa mga sinabi niyo, Pastor. Sa palagay ko, sa pagbisita ng inyong kaibigan doon sa lugar na yan, I think something good will come. Maraming nanonood. Sa palagay ko, marami ring nahabag yung kanilang mga puso sa ating usapan dito. So, I think this is just the beginning of something.
0: Yes, we'll talk about this again next
1: yan,
0: time, Tita
1: Faye. So, Pastor, maraming salamat sa pagbisita nyo dito sa amin. At sana po bumalik uli kayo. At magbigay ng aral at kwento ng buhay sa ating mga kababayan, saan man po sila naroroon, na pwedeng makatulong. Kasi hindi, you know, yung mga sinasabi nyo, gusto ko ngang umiyak eh, kasi naging buhay ko din yung tumira sa squatter.
0: Mm-mm.
1: Kaya kung anong magagawa ko, I will na makatulong sa mga batang ito.
0: At alam nyo kasi, po, bagay na bagay po sa usapan natin, na matandaan natin, sabi pong ganyan, ano, he who gives to the poor, lends to the Lord. Dahil yung mga pobre, hindi naman tayo kayang suklian. Pero sabi po talaga, ang Diyos mismo ang magbabalik sa atin.
1: Yeah. Naniniwala ako dyan, Pastor, di ba? Katrina, yung mga sinabi ni Pastor.
2: Opo.
1: Nakakaiyak.
2: Yeah.
1: You know? Mm. So, sabihin na nga lang natin na yung kaibigan mong yun, walang iba kundi ako na pupunta talaga doon para ma-experience yung dati kong pinanggalingan.
2: Mm.
1: And sana makatulong tayo sa susunod pa. Marami pa tayong magawa. Because this is the beginning of something good for the poor.
0: Yes.
1: Okay?
0: Yes.
1: So, maraming salamat sa iyo, Pastor.
0: Maraming salamat din po.
1: Sa inyong pagpunta dito.
0: Maraming salamat.
1: We will expect na ipakita sa ating mga tagapakinig, kasi pwede bang mag-live doon habang feeding o hindi?
0: Pwede po. Kausapin niyo po ipakita, si Doc Fresh.
1: Pakita yung lugar mismo. Kasi yun talaga ang purpose natin, na makita nila kung ano talaga ang buhay ng mga tao doon. Diba?
0: Yes.
1: Yeah.
0: Pwede po nating ma-i-coordinate kay Doc Fresh.
1: Yes, please.
0: Yes.
1: Yes, I would love to do that.
0: Yes, yes.
1: And bring that photos here.
0: Yes.
1: And maybe pwede rin nating maipakita yan sa event natin. Anong malay mo? May mga tao doon na mag-donate para maitulong sa...
0: Para matulungan natin itong mga batang to.
1: Yes. Yes. Okay?
0: Yes
1: so
0: po.
1: Thank
0: Marami
1: you, Pastor,
0: pong salamat.
1: In sa susunod nating pagtutugtugin. Paanuhin, alam mo, si Vince. Did you know Vince is a Visayan singer from Mindanao? Maganda rin ang napakinggan ko to kagabi habang pinoprogram ko lahat ng music. Ito ay si Vince. Pakinggan ninyo ito. It's called Addict.

0: Alive 90.5.
1: Mga kaibigan, tayo po ngayon ay magbabasa ng mga balita. Ang pinatugtog natin kanina, tayo'y magsayawan by VST Inco. So ito po ay mga balita galing sa Pilipinas. Babasahin po ng ating napakagandang news reader dito, si Katrina Santos. Katrina?
2: Alright. Okay. Ang ating pong balita sa umagang ito mula sa ating Diario Filipino Star ngayon. Barbers, confi funds, bawal ipambili ng grocery, lamesa, upuan. Nilinaw ni House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor Robert Ace Barbers na hindi maaaring gamitin ang confidential funds para sa pagbili ng grocery, upuan, lamesa at iba pang gamit na hindi saklaw na itinakdang layunin ng pondo. Hindi naman inalaw ang paggamit ng pondong ito para bumili ka ng lamesa, punta ka sa grocery, mag-grocery ka, all things, ani Barbers. Kaugnay ng testimonya ni COA, Auditor Roderick Wamil na nagsabing kabilang sa pinaggastahan ng OVP ang mga naturang items batay sa acknowledgement receipts. Ayon kay Barbers, ang paggasta sa confidential funds ay dapat konektado sa intelligence at national security. Nakasaad sa Joint Circular Number 2015-01 na maari lamang itong gamitin sa pagbili ng impormasyon, pagmimintina ng safe houses, pagrenta ng sasakyan para sa operasyon, at pagbabayad ng kwalipikadong rewards sa mga informers. Ito, hindi ito an unrestricted money na pwedeng ipambili ng furniture, hardware supplies o groceries. Sa audit records, kabilang sa mga itinukoy na ginastusan ng OVP gamit ang confidential funds ay medisina, supplies, tables at chairs, printers at computers. Lahat ng ito ay kinwestiyon sa testimonya dahil labas sa otorisadong gamit ng confidential funds. Hindi ibig sabihin na kapag confidential, pwede mong gamitin yan. Bumili ka ng lamesa, bumili ka ng silya, bumili ka ng pako, martilyo, o kung ano sa hardware. O hindi ka kaya pumunta sa grocery, bumili ka ng mga chichirya, bumili ka ng mga kung ano, diin pa ni Barbers. Yan po ang balita sa Filipino Star ngayon. So sa susunod na balita po, Lacson, tinawag na Marites, Senador Judge Troll ni Cayetano. Ayon po sa Filipino Star, lalong tumindi ang world war sa pagitan ni na Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at Senator Panfilo Ping Lacson na tinawag ni Cayetano kahapon sa na isang Marites at isang Senator Judge Troll. Ginawa ni Cayetano ang pahayag nang matapos ihayag ni Lacson na mas lumawak pa ang kanilang investigasyon sa di umano'y maanumaliang infrastructure project sa Taguig kung saan isinama na ang illegal na reclamation sa Laguna Lake. Tinawag naman ni Cayetano ang alegasyon ni Lacson na hearsay o sabi-sabi. Hindi po totoong yung mga Marites na nagkakalat na may reclamation daw diyan na private. Yan po ay gobyerno, lahat ay, yan po ay ginawang series of parks. Iba't iba pong mga parks na para lahat tayo na tao na libre po ang mga paggamit nila. Pahayag ni Cayetano sa kanyang Facebook Live. Yung Senator Judge Troll na yun ay tinotroll ako halos araw-araw pero panay Marites o panay inconclusive, ika nga argumentative, hearsay, dagdag ni Cayetano. Sinabi ni Cayetano na ang Lakeshore Development sa bahagi ng Bikutan, Taguig ay binubuo ng government-owned parks na tinayo sa pakikipagtulungan ng local at national government sa nagdaang tatlong administrasyon. Yan po, at yung buong Lakeshore area po ng Taguig, yung pong government side, kasi may side yung papunta pong Pasig River na may private. But dito po sa Bikutan, for a few kilometers, yan po ay gobyerno lahat po, ani Cayetano. Yan po ang balita sa Filipino Star ni Malu Escudero. Sa susunod pong balita ni Joy Cantos ng Filipino Star ngayon, DepEd may 115 surveillance ops walang listahan from COA. Manila, Philippines, isinawalat ng Commission ng Audit or COA na nagsagawa umano ng 115 surveillance operations ang Department of Education or DepEd sa panahon ng panunungkulan ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng ehensya. Ngunit walang naisumiting listahan ng mga lugar na itinukoy. Sa pagpapatuloy na ika-12 araw ng impeachment trial, sinabi ni COA Auditor Roderick Guamil na nakasaad sa accomplishment report ng DepEd mula Pebrero 20 hanggang Marso 30 sa taong 2023 ang paggamit ng confidential fund kabilang sa mga exhibits na pinagkasundoan ng prosecution at defense panel. Batay sa ulat, 37.5 milyon ang indinaan para sa counter-insurgency, pagpigil sa pang-aabuso sa recruitment ng New People's Army sa mga eskwelahan, anti-illegal activities operations at anti-extremism at terrorism programs. Sa counter-insurgency, nakasaad ang 2.7 milyon para sa pagbili ng impormasyon, 2 milyon sa reward payments, 2 milyon at 805 milyon sa supplies at 2 milyon at 1 milyon sa insentibo sa biyahe kaugnay ng confidential operations sa kabuuang 9 milyon at 375 milyon. Gayunman, bagamat iniulat na natapos ang 115 surveillance operations, walang nakatalang partikular na lugar sa report na isinumite sa COA. Bukod pa rito, 10 milyon ang inilaan para sa pagpigil sa illegal activities sa mga eskwelahan sa ilalim ng anti-extremism at terrorism campaign. Inidagdag pa ni Wamel na kabilang sa reward payments ang 2 milyon para sa counter-insurgency, 2 at 13 milyon para sa pagsawata ng pang-aabuso at 1 milyon at 5 para sa ka-anti-illegal operations at 1 milyon at 8 milyon para sa anti-extremism at terrorism. Sa ating showbiz balita po mula kay Salvi Assis ng Filipino Star ngayon, John Lloyd, tamad na raw talagang mag-showbiz. Wow.
3: Wow.
2: Alright. Malaman natin kung bakit. Parang malabo talagang matuloy ang sinasabing sitcom ni na John Lloyd Cruz at Ellen Adarna. As of the moment, ang mga posts ni John Lloyd ay single, pero nasa Instagram story naman niya ang ex-girlfriend na si Isabel Santos. Pero walang nag-comment or nagtatanong sa inactive actor tungkol dito. Maaalala sinabi ni Bayani at Bayani na planado na ang reunion project ng dating magkarelasyon sa GMA7. May nagkwento rin na source na may pinipitch din silang story sa inactive actor para sa reunion movie nila ni Sarah Geronimo. Pero wala pa raw talagang sagot nito. Wala po sa, yun po ang ating balita mula po sa Filipino Star ngayon. At yan po ang ating balita mula sa araw na ito. 5 ng Agosto, 2023.
3: Yes, of course. Maraming salamat sa pagbasa mo, my dear Katrina.
2: No worries po.
3: Ayan. So, alam mo, nasabi mo na si John Lloyd Cruz
2: opo
3: ay ayaw nang mag...
2: Artista.
3: You know what? Napakaswerte natin. Kasi yung isang kaibigan natin na taga Melbourne, pamangkin niya si John Lloyd. At si Sunny Cruz... mag-a-attend siya sa Pink Pilipiniana.
2: Opo.
3: Pag-usapan natin yung Pink Pilipiniana nga ngayon. Kasi
2: okay,
3: alam ko, yung ating organisasyon is, malapit na
2: opo
3: yung ating event.
2: Yes.
3: Nitong October 17.
2: Opo.
3: At napakabilis 17 ng pangyayari, di ba?
2: Yes.
3: At swerte natin. At yes, Because of you guesting here, di ba dito ka nag-guest tungkol sa breast
1: Opo,
3: screening,
1: nagsimula po yun.
3: Nagsimula sa ating pag-uusap, di ba?
1: Yes, actually, hindi lang po dito sa Alive 90.5 yes. FM. I think nagsimula tayo noong...
3: Sa
1: Cathedral of Praise, Sydney.
3: Okay.
1: Sa breastscreen, yes. Kami po yes. ni Celine ay nagpunta doon upang, you know, ituruan at magbigay ng maliit na seminar sa ating mga kababaihan tungkol sa breastscreening at anong importansya po ng breastscreening sa ating mga, you know, komunidad, sa ating mga pamilya at lalo na sa ating mga kababaihan po. So, simula noon, nagbukas ng maraming pintuan at isa sa mga pintuan na iyon ay nakilala ko po kayo, nagpunta po tayo dito sa inyong stasyon at nag-umpisa ang malaking ideya
3: yes.
1: nung nagpunta tayo po sa ating
3: sa Philippines
1: International Women's
3: Day. Yes.
1: So ito po ay isang napakalaking proyekto yeah. at mahalagang proyekto po para yeah. po sa ating komunidad na kinalalagyan ng ating Pilipino community po. So naway sana po kung sino man po ang you know, na nakikinig po sa mga panahon na ito, inaayahan po namin kayo sa October 17. So 17th of October po alas 6
3: p.m.
1: po ito.
3: Yes.
1: Gaganapin po natin itong isang gala event sa West HQ po. Sana po kung kayo po ay libre, sana po ay magpunta po kayo sa isang napakahalagang pagtitipon po ng ating mga Pilipino.
3: Upang, at tayo ay nagpakasuot yeah. ng mga Pilipino
1: yeah,
3: na
1: so, kung kayo po'y pupunta, kung meron man po kayong pink Filipiniana, kayo po'y magsuot na
3: alam mo,
1: pink.
3: May isang tao dapat pasalamatan natin. Si Tito. Remember? I love kung ayaw niyang sabihin yung pangalan niya. But kailangan magpasalamat
1: Opo.
3: Tayo sa kanya dahil kung di sa kanya... I mean, yung benefits na nakuha natin sa West HQ na mag, you know, yung ating pag-event doon,
1: yeah,
3: di ba?
1: Yeah,
3: so,
1: opo.
3: Salamat kay Tito kung hindi ayaw niyang ipasabi yung opo. Pangalan niya. So, thank you po kung kayo ay nakikinig o nanonood sa ating live streaming. Kayo ay isang dakilang Pilipino na tumulong sa amin dito sa Pink Pilipiniana.
1: Opo.
3: So, I think mayroon tayong mga birthday celebrant na dapat batiin. I would like to say hello kay Tita Josie Tapia. Ay, Tita Yoli. Yoli, Tita Bibs pa lang. Sorry, Tita. Yolanda nga pa lang ang pangalan niyang. Tunay niyang pangalan, Yolanda Petrovsky. Happy birthday to you. I think... this week lang yon and of course yung ating kaibigan na si Brel, happy birthday sa 24 daw yung birthday niya, nandito pa siya sa Pilipinas. So itong kantang ito, yes,
1: meron din po akong babatiin.
3: Yes,
1: nahipag ko po si Risa po. Risa, happy birthday bukas. August 6. Yes,
3: okay. So itong kantang to,
1: happy birthday to you.
3: Yes, bagay sa kanila, happy birthday.
1: Happy birthday.

0: listening to the sound of Alive 90.5.
1: Transform your home with Hartwood Floors. Proudly family owned for over 30 years. From solid timber, parquetry, laminate and hybrid flooring to expert resanding and polishing. Discover premium plantation shutters and blinds. Visit our Seven Hills showroom today and experience quality craftsmanship with personalised customer care. Hartwood Floors, where tradition meets innovation and every detail matters. Visit us at www.hartwoodfloors.com.au. Station sponsor.
2: Are you considering selling your property hassle-free? Property Services Agency is here for you. Their unbeatable sales commission starts from just 1%. Enjoy the perks with a free video, photos, a floor plan, signage, plus your property listed on major sites for free for any sales listings. For stress-free property management, they've got you covered. They offer free photos and listings on major sites as your property deserves the best. Be trouble-free and contact them today. PropertyServicesAgency.com.au. Station sponsor.
3: Okay, mga kaibigan, tayo po ay meron naman po tayong patalastas na babasahin natin dito sa station natin. Ito po ay Collaborative Field Workshops, free for school, age children, their parents, and adults. The Granville Center Art Studio, Level 2, 2A Memorial Drive, Granville. Held on Saturdays, 15, the 22nd, and the 29th of August from 3 to 5 p.m. So lahat po ng gustong mag-attend dito, ito po ay libre. Explore rhythm, movement, and collective creativity through music, dance, and visual arts, community-created artworks, and storytelling, inspired by South Indian Kulam patterns that painting in clay-based art forms. Participants will collaborate on a group artwork and shared storytelling which celebrates the diverse creative voices of our community. These are drop-in events, so bookings are not required. Children aged 15 years and under must be directly supervised for the duration of the program by a parent, guardian, age 18 or over. Further information, contact the Cumberland City Council Arts Team or call 87-57-9029. So mga kaibigan, kung gusto nyo pong matutong mag-paint, ito po ay inspired by South Indian Kulam patterns. Okay? Pwede kayong matuto. Alam nyo po ba ang mga Indian pag kinakasal? Yung mga daliri nila, pinipintahan. Nagpagawa na ako nyan. You know, one time, doon sa, where is that? Fairfield Showground. Yung Philippine ano natin, maraming nag-drawing. Ang ganda tingnan. Okay. Yung kamay mo, sayang kung meron lang ganun bago ako umuwi. Gusto ko sana magpaganyan. Magpa-drawing. Maganda. Libre po ito. So kung may mga anak kayo, between, yan, up to 15 or 18 years old daw, kailangan mayroon kayong mga guardian na mag-ano sa inyo, susubaybay. So, Katrina, alam mo, napakaswerte natin. Kasi si Pastor Joey, lahat ng mga, I would like to say thank you nga palang kay Pastor Joey kasi dahil sa kanya marami tayong natutunan tungkol sa feeding doon sa Aruma which is in
4: Tondo.
3: Mm-hmm. So, mga kaibigan, kung kayo po ay nasa Tondo, puntahan nyo po yung Aruma sa 8. Okay, mayroon pong feeding doon. So, alam kong may mga naging ka-eskwela ko sa different parts of Tondo. Mm-hmm. Kasi I studied for 4 years, from first to fourth year sa Tondo. So, naikot ko yung lugar na yan.
4: Mm-hmm.
3: But itong location dito sa Aruma, wala pa yan noon.
4: Mm.
3: I think wala pa yan noon nung ako'y bata pa. Mm. Of course, I've been in Australia for nearly 48 years.
4: Mm.
3: So, talagang nag-iba na.
4: Opo.
3: At parang lalong naghirap pa ata yung mga tao doon ngayon, yeah. Di ba? Yeah. Yeah. So nakakalungkot.
4: Opo. Kaya so, maganda po itong layunin ng Daily Manna Foundation upang talagang itawid at makatulong po sa ating mga disadvantaged children po ng yes. Aroma at Happy Land.
3: Yes.
4: So isa pong napakalaking tulong na yung maibibigay po dun sa ating mga kabataan po doon na na mapakain, na mabigyan ng pagkain po. Katulad na sinabi po ni Pastor Joy kanina na tutulog sila sa gabi.
3: Yes,
4: tulog sila sa umaga kasi sa gabi nagkakalkal po
3: sila ng mga pagkain.
4: So talagang nakakahabag po at ang puso po natin ay nasusugatan kapag nakakarinig po natin
3: tayo ng
4: mga
3: ganyan
4: kwento.
3: Yes.
4: Kaya talagang yung mga laruan na yon na maipapadala natin po sa Pilipinas at ito pong mga pagkain na ihahatid sa kanya ay talagang napakalaking bagay po sa kanilang
3: totoo
4: buhay.
3: Yan. Totoo
4: kaya,
3: yan.
4: Isang napakalaking, katulad po ng sabi niya ni Pastor Joy din kanina na kung ano man ang nagagawa natin sa ating mga
3: kapwa,
4: lalo na yung mga hirap nating mga kapwa, hindi naman nila maibalik sa atin ang naibigay natin, kundi ang Diyos ang magbabalik po sa atin.
3: Course,
4: so ano mang paraan na naiisip niya na ibalik sa atin po.
3: Mm-mm.
4: Kaya
3: totoo yan, Katrina. Alam mo, sabi ko nga, maaring yung ating mga nanonood, yung iba dyan, hindi nila naranasan tumira sa isang squatter area.
4: Opo.
3: Okay? So, kung kayo ay nakikinig, sabi ko sa inyo, pwede tayong tumulong. At sana, pag na ikwento ko sa inyo yung experience na yon, sana yung ating mga kababayan na, kahit kaunting bagay lang na tumulong sila.
4: Mm.
3: Yung mga dito sa Sydney, 'di ba? Yung mga taga Sydney, hindi ako nagsasabi sa Pilipinas, yung mga kababayan natin na tumulong doon dahil sila rin ay mahihirap din, hindi kagaya nung ibang mga talagang tayo dito sa ibang bansa, kaya nating magbigay kahit kaunting bagay, 'di ba? Masarap ang feelings, 'di ba, na magbigay tayo sa ating mga
4: makatulong.
3: Makatulong.
4: Yeah.
3: So I just want to say hello sa ate ko, Ate Edith sa California. Of course, si Sir Amanti Bayudang, he's a teacher siya doon sa Samar. Good, magandang maupay nga adlaw ha iyo dida. And of course, GM Santiago in Ken. GM is from Isabela and Candy Erival. I think Ken from the Philippines as well, and of course Frank Floro. Thank you for watching us, and of course Johan and Jennifer Lacaba Balangkit from Samar. Mga maraming nakikinig sa Amerika at saka sa Samar, and I hope itong mga kaeskwela mga kaeskwela ko sa Tondo, kung kayo ay nandyan sa Tondo, sana pumunta kayo sa Aruma at tumulong din kayo sa mga kabataan na yan.
4: So Tita Fe, kung sakali po sa ating mga tagapakinig po sa araw na ito, kung meron po gustong tumulong po sa ating pong Daily Manna Foundation, paano po nila kung makokontakt?
3: Pwede
4: contact
3: through
4: kayo?
3: Me.
4: Opo.
3: Of course, through me. Tapos, iaano ko kay Pastor.
4: Opo.
3: At saka sa'yo.
4: Opo.
3: Okay?
4: Yeah.
3: So yun ang napakaganda.
4: Yeah.
3: Kasi, sabihin ko na sa ating mga kababayan, I think talagang itong araw na to or yung 8 of the 8 is napaka-importanting araw dahil di ba? Yes.
4: Yeah,
3: okay.
4: Kumbaga hindi natin malilimutang karanasan.
3: Yes.
4: Sa ating buhay na
3: meron
4: tayong nagawa.
3: Parang meron tayong ginawa na yung biglaan na napakasarap yung feelings.
4: Opo.
3: Na kaya mong palang gawin yun.
4: Opo.
3: Diba?
4: Yeah.
3: Hindi porque hindi naman tayo mayayaman or what, but whatever it is that we can do for our yeah. kababayan yep. na makatulong sa kanila. Let's mm-hmm. do it. Okay?
4: Opo.
3: So dito naman sa kanta ni Maymay, Ama Kabugider. Mm-hmm. Ano ba yan? Ano bang ano niyan? Kay Maymay yan. Yes, I think we will play that song. Si Maymay, Ama Kabugider. Yes, that's...

0: Mga kaibigan, yan po ay si Maymay Am Bugidera. Ayun, yun ang pamagat ng kanta na yun. Maymay Entrada? Yes. I think may gusto kang sabihin tungkol sa ating Pink Pilipiniana, di ba? Yes.
1: Yes, sa ating pong mga tagapakinig, kung kayo po ay nais na pumunta at makilahok po sa ating Pink Pilipiniana Gala Dinner event po sa October 17th at 6 p.m. Ang further details po o ang mga number po sa mga tickets, punta na lang po kayo sa aming Facebook page. Just go on to Pink Pilipiniana at makikita niyo po doon ang aming flyer at information po sa tickets. So sana po makarating po ang ating mga kababayan,
0: of kayo course.
1: Po na pumunta sa araw na ito, kasi po ay isang napaka historical event, kasi this is the first ever Pink Pilipiniana event that will be held here in Sydney, and hopefully in the future we'll be extending across the Australia po.
0: Tayo ay magpapaalam na dito sa kantang susunod, so magpaalam ka na sa ating mga tagapakinig.
1: Marami pong salamat, Tita Fe, for having us here, myself and in behalf of Pastor Joey. Marami pong salamat sa binigay niyong pagkakataon na umupo kami mula sa inyo at mag-usap at naging makabuluhan naman ang ating pag-uusap dahil napakarami nating natutunan.
0: Ang dami nating napag-usapan.
1: Opo. So, maraming pong salamat at sana sa susunod po at makabalik muli kami dito ni Pastor Joey.
0: Okay.
1: At mag-usap ulit tayo.
0: Thank you, my darling.
1: Matutunan natin
0: course,
1: ang buhay.
0: Gusto ko rin magpaalam. Yung ating, ang inyong lingkod po ay hindi nyo, I think, 2 weeks ata ay nagka, yung walang live streaming, but yung radio natin ay ongoing. So, dito sa kantang ito, paano kung ito ay kay Joris? So, mga kaibigan, I would like to say hello sa aking BFF, Nympha Dosado. Sabi niya, ang ganda ng BFF ko daw. Thank you, my friend.
1: Of course, it's
0: a friend. Yung lipstick ng friend mo, darling, kaya yun ang nakaganda. And of course, yung si Yuhan, na lahat ng ating mga tagapakinig. And I would like to also say happy 5th anniversary, the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated, Western Luzon Region. Datu Maharlikans, Valenzuela City, Kapit Bisig Maharlika Eagles, welcome the 3rd Rixicom by end of year 2026 in 5th year founding anniversary in induction ceremony. So congratulations, Sir Datu, for having your 5th year founding anniversary of the Fraternal Order of Eagles. Hindi ko na lang sasabihin yung mga pangalan nila because ay tayo ay ano na off na yung aking Facebook. Ayan, so mga kaibigan, dito sa kantang ito, paano kung saan na ba itong ating cursor, nawawala lagi ito mga kaibigan, ay si Joris.